tiba pelunggu senamian sak masih begawian ele embil cuwe sila piringan acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan bajulu Mandalika budaya Lombok.